Why me ye? Ah, awurade. Why me ye? Why me ye? Yanum ni nipa. Nanka nipa sereye. Nipa chashye mua. Na wadi ya hufew. Nansuwa ne awurade nyamye ye ye ye. Hey!

wana wani yen di esie no wo becho ni ehwe bon na hwesani ya baye ayire mo hinino ni o awura mo awura dinini me hono sha sha sha wani channel channel channel wani mo ne ka sa

dear, na me ya yi ayrabo abusia fo akada wa ho owa homa na na chichiri me na su ana ha yesu yesu christo hey me moja no sorry no tie mati me wo mati hey sawo tie me a bisa wo sa

Emre bidruye na oni frani bia na na mia frani o sa tin kwanchen o sresra bia oni frani ni ya frani batin na sa ni frani no no o sa tin kwanchen na o sresra dia no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya Emre bidruye ema ohini yesu du hon mo no sa ni frani tie mo ka se ohini ba David ba hu mo bo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no mo ka se ah enya kwa we no na na nia frani ano tin kwa nche sa sresra dia no le bi se ayo no e bi su ka se eni wono na wo jira dia urade ho adanse mo mu hu se ayo no na urade aye ne sa ti se urade agi se ni frani na hu se wo so agi bia aye nchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo baji wa frimu

0: me wa beni me wa ti
1: wa sa sa ma
0: bravo sa ma bravo
1: missi ma nga ma ri ma
0: yesle so ba da no
1: wa sa sa
0: ma bravo wa ya ma wa fina fi ho
1: o
0: te su
1: di se
0: me
1: na me
0: e na di e be